Tu fanga meke mal pensel ni mole tu fanga mo tu mal mo fil ni tula all the time. Ya fa pena ta pen pena ta to mo ki wisi man si ele u se atu ta to tempo lu su mo li minute on ta to lu tula malu. Ta lu tu bla malu on fa pena fa mo to fo lu tula pena ta wona ta to li tio. Tu na tu 5 pi ba valutesi mal ta si fa mo.